kodi kumbi Nikoka mii kwa kuba tadyami Kina asanga kingia mvenda ya kapolo boshi Nikusumbo nguba jamjokange Nisukidia mishikerela